Yemaya olodo awalodo mio. Yemaya olodo awalodo mio. Yemaya olodo awalodo mio.

0: Yemaya olodo awalodo mio. Yemaya olodo awalodo mio.
1: Yemaya olodo awalodo mio.
0: Yemaya olodo awalodo mio.